murimo no phela nyongwana yo no phela nyone murimo la siri wa wa bo si sulava roke lo heria ay ay ay vano shayo Constantino warila mira mo se kontuma akana mo se ne mo mpente ko hina tshwere dunia

0: lekhoneka ekhoya kasi ka khale na mota ka niya le nyenya sana ka ba
1: haye ngiwani ba
0: ngiwa nkani nkani ba kali
1: haye ngiwani ba
0: niya le kinro kasi ani ba
1: haye ngiwani ba
0: tuela papa me kama wan
1: haye ngiwani ba
0: haya ya no ko ma bana ba
1: haye ngiwani ba
0: niya kinene ko ma ka ba
1: haye ngiwani ba
0: kele machino wani
1: are giwani ba
0: ipi mama re wani nyu
1: ba ba ba ba na wina kasiya
0: ali
1: ma kasiya
0: na kasiya
1: ba kasiya
0: ke wani bakani kasiya ba munna mama re wani nyu miya na mara muyali
1: na muyali na wina kasiya
0: muyali
1: ba kasiya
0: na kasiya
1: ba
0: kona ni bakani
1: Amara lumata na mwina kasi.

0: re re o nkhela
1: ayo ke re ka tlo ntjene ke heri ya ka mosi go te korera
0: re re se ba tire
2: nke na wona ba kreke so wata sisa e sheneng khumela ba
3: ele o paka ya mamenyo ka ba ke le wira a khali heri ka tina mo ape ba ba khumela bo sisu
2: nto ya pe yere
3: mosi we hopa yo uma yo siva
2: hopa yo uma no freke sa bona sevela
3: enna sevela awo sa enna sevela hiyo kana kana ma freke so wata sisa
4: eke kai E hopa yo uma, ele ma yeye ni tanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani hamili, tisosiva. Nkaja uhani wakane iku. Kihenle tuwe mosa yore rashe kiwiro naka nyo pahe. Epiriri kwa mosa ya mtento.
2: Mama kukanle tumpira ntoko nyungu. Kinona wera wana mpanyana wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yoo manaka lekiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni mpendo

0: Orere o nkela.
1: Ayo, ke re ka tlhong tsene ke heri ya ka mosi go te korera.
0: Korera se ba tshire.
2: Ke ne wa le ba phereke so wa tsisa. E tsene nkhumela ba.
3: Ele o paka ya mamenyo. Ka ve ke le wira, a khali heri ka tlhona mape ba ba khumela bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mosi we hopa yo uma yo siwa.
2: Hopa yo uma. No phereke sa bona sevela.
3: Enna sevela. Awo sa, enna sevela. Iyo khanna khan ma phereke so wa tsisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma ene mwa yee ni tanaka yo ja saka sosiva isoti kimani ha muhili ni sosiva nka je uhani bakane tu ki henle twe mosa yo re ra shekiro na ka nyo pa he e piriri ko mosa ya ntento
2: mama ko khale tu kiran to ko nyu ki nona wera wana panyana pa ya mukina ko mosia
5: Mukore hopa yo manaka lekiti ipirir kwa samuya ku faranko ni macho wa kutesumana ni mukalimu deiliwa kamurema osiva vanjene okala vanjene ni mpe.

0: un kela.
1: Ayo, pero kati nchene ke heria ka musi wote korera.
0: Korero si batire.
2: Nke na wana wafrega so wata sisa. Eshe ni nkumela ba?
3: Hele opaka ya maminyo. Kaveke nlewira, akali heru kati na mwape vava kumi avo sisu.
2: Ntoa ya peyere.
3: Musi we hopa yo uma yo siwa.
2: Hopa yo uma? Wafrega sa wana sivela?
3: Enna sivela. Awo saa, enna sivela. Hiyo kanaka ni mafrega so wata sisa.
4: Eke kai. Ehopa yo uma, eni maeye ni tanake yoja saka sosiva. Tisoti kimani ya mwili, ni sosiva. Mkaja uhani wakane tu. Kihenle tuwe mosa yore, rashe kiyo laka yuwa pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama, kukhanle tuwe mpira mtoko yu. Kinona wera wanampanya na wapi ya humukina kumusia.
5: Mukure hopa yo uma nakala ekiti ipirir kwa samuya kufarango ni macho wakute sumana ni mukalimu keiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpe

0: baba.
1: Lani kuruna shiboya msuna marahimu Manuele Amisi wera kulumungula nuweria sore rahata sona nara matarukumalika nahu nupachihabasa kumila sa wampula ni Rajabu Asani.

0: Rabi Mosambiki wampula mwakele makumaswahu anopentahu ni muniwa. Olelo nintuna opaheria ni mivane lo seye ni hako hakuahu ana mawani kamasa kama saulu wana ni sosha nkiha inikumela mawani. Ikwerere, ikanle, ireta. Masi wotepe shawani mkwa hola ni nkwa hako hanamuhina maoreta wa ovelu wa mirima ni norapea kolera. Va mio Gildo Makina, Delfina Cabral, Mahmoud Omar ni Vitorino Kumpukani ni Arai Puswamihi. Nlanke mkwa ha wovenyo radi Mosambiki wampula wokalira ni UNICEF nrua mpaka Omwemba. Etishiruti Omwemba masi wotepe shawani onapera. O zero. Ebarwa ni yela nirahu. Niko hii namuna wakubele ndia ureto la wakolera. Mootashe ni ana mchene. Ewe nria ya wisha kiheria mpaka oleva inamunashene senikala ya mawani. Ikale lo sorata. Omana niha ovukula iye so wotiwa ipampori ya solua ni mapatu lota wakolera. Ni wisa kiha wawito ya kasekena ukusambi oitikele ukumela ureta niyo la mawani mu. Teitu nira huni vanyi hane wamvane luwa huyo la wakatiri minutu miloko mitanu. Nikila tenlia huno o zero o napera. Nika haya, murokoraka, ihali sa makuvani na vensina nanyo?
1: Ntina na kaisha kamilu, makuvani waka wakani wakani kina wero yoko thomola. Kinkala napera, zero, kinkalaka. Napera huu o zero, kinkalaka.
0: Omwempa. Gaya, mono akana de wolo pana kala shulu pali akala van li arnako pajarata mutokweni ala kahe kini ihali sheni na vincena nanyo
2: nzana ka francisco pre kinlavula o mwempa ona pera un
0: mawani temo mu
2: ah wanya ka demo
0: amutokweni
3: denu via jardor ah kinlavula va o zero na pera un
0: ayo ka tuna toko opacheria kihakuwa bahamulu mo shima ya levale araru wako ha amtokweni alanu wi oreto la wakolera onromolasiwa mpuleni ola ikumbele unai urweka umemba yo wakala opi ya kau eke kai niwe tente sai maisana maisuri mutano hai hai au lakuta makatoni rawe mu o zero
2: akuta makatoni rawe majutepalo afetari mwetana 2025 akumele majutipu atehi kana tulata le tirala akumele ato sonu wala letambo nuwere ati agamberimani mashilani tumakele shpitalo ya wakuvea kia lolia nano na normali
0: Gaya tia ni himu mamuro koraka
1: tia yoni apuruka nana ntawa onto tera namma wani ura masunite kini hanute kini hama sewale kaninto loreto wale tawaya Vale timmamma vale kahiyana nkintuwela. Masinani tumakala shpitala napu ya ane nikalihera. Ahava likusha kwa ale. Ahava hokole ale. Anikalihera le mwenene nluku.
0: Mwemba mumu kuye mahawa kolera?
1: Ahavo. Akalaura kena wata hawa parisi. Parke pairo ahalu lava ahava tuwanya ura fulano fulano hoku. Kolera yore.
0: Nkaya, kinro tupani hamasu. Yele ntukera kani hira kamela neke diye lela Baho na kinkowa panya haya tuyu Shovera neke wenu nopa hii Ovanela, otekula Uliliha na mukalelo Kanlea huwira mpaka omelo mpaka mroto Nkahaya, murokoraka ihali sheni Wani muzero mumu nsina nanyo?
4: Karani natani
0: Oreto ni wahu?
4: Jambo
0: Buwahikuma
4: Kare
0: ko oreto muni wa kolera ri hay wera kasisai.
4: Wanya ana na wo porari manmo retia. Porotia.
0: Kaya murokoraka nsina munadi keleyo epalue ya kumele leno hate sin kumele lo akuta maka.
5: Nsina naka Elena Manuele. Nime arin kalo zero. Mwaha wa mmeru manitamu nime kaapa taru shpitali, ashana, kararu, mashinkatuwa letuwe wakumaya, mashinkani doli ya utapua, kwa shukura, ashana, kale haiva hati alta, kaapo pwete ya leo tene kihawa anuanini. Kale kwa utepo shukuru.
0: Eni kumela haitu enene ela? Mwiniru hai?
5: Nkintuwe la, so miko unalitisa mpaha ashana, kuraru, wanza uporari, manu vale minkatuwe la. Etwe ni nkumaya, itzuwela zalata mpaka va. soko na la chana ka lo re ati apahe
0: na ro re ka
6: ami na patili ne mi aro kini wa tsombo kino na tsa moretola o miru manula tsinkuma ka nintuela makelo ha tsa mo opora no ra phe apahe so allah ni ni tsa ya ni rwani hospitali phua akina nkwa kina mbona ah
0: Baba atepela shiara na mane atwalwene alopana thiena
6: ulupale akhani hotelo ana wasatari
0: amano eyo mniwa nyu hata niwa hoba tiyo yerane ye mawani mu
3: verta de kunoti alupale na mane atotane ama basharzo aya khoya ne khoya hala ya hal
0: a ele hinyama ya lanu wiroka akumbela no kwamweke kai
3: È verità, yani qua.
0: Ni bahira ni vanela ho yola e come lo mawani ma 0 1 kahidaria vale mayala in ro 0 1 una pera 1 o 0 o distrito a mwemba e monaka atunaka i kilome bakane sene ne o vila 8 km ba i kilometro tanataro nkaya e anu pali va a kala mapuru makina kwene anche nundriwa ohimie pahe makale lovate hata mudetheni okhalo kumela ka oretene yorola ntoko orata wo meka hata wena munjene etusheni ni variwa mawane munikalanyu we munatere hemir kusese ni hemwa ya kumela ka tomelo ehimwe etoni enhimwe
2: tiboko yo para njeni avate niveleke kura bhata ke parato ande shinata na na mathapa ni netwa pe na hanu nyawa ora bhata mathapa le sane ne manu ko hala na pyaka bara unvitari ereta merman
3: tam pe na ko le hamanyo la va jing hima chote ne ti khalwa mazaru ye kan thover kani hi
0: na ko le shan tevi mere ke malike la ka miya was
3: Ola bolla moño la va risota en de barla sin varia va te sobre o conto la retruza para hoy poder tanto o cuesta rabia para to rabia mata va pero ña primero wa e kala ne sapo yo ña na ba ku te to ra kiar kenyo
0: mai ban he mawiri wa ni vata no ra tayo le batukoni andre pe hiko ta kwa Parato pahi ipaje anikala shana shitiana enivara ya tiana o mwemba we anairatela na sekairata sei ya siniponye mwaha kwa sokumela seyo sinikumela ndiwa moneke ireta samatata ni mona nara mwahao nyala enikale sheni nivari unikale sheni shana tiana
6: Uwe mawanyi humomu ni nivela vate, ni nirapi heparato, ni nivela mpani, ni nikatekuo, ikaruko ni narapiha So hi retra yonkuma hi kanintuela. Ni makela ona pae. Iyo tuto ote ni nivara.
0: Nkaya, yokala vanchene wehimieni atu aniwuri ya masi anivira arna ihime itimpiaya ulerne poswa yokune liwari hai.
6: Ni muri utashi. Tini muri ehu.
0: Lape akala akala an labu lalu pali hwale umiru
2: ni fundinari ehu epairo hela no evelana nena emota mano vale wira onata le tendrele humatsi amuro shankelo khala kara na rava le woni nipitsa nurika athwa nipitsa nurika matsale ankala epo vunja nemane posuile ku khala ka emota ya vale ki akana thumane re dire hwala pali rele ke matsale amuro ale
0: ba okala lapeka
1: Kira lele ni improve kare muro mmo lele ni improve kare tai khanintuela masi tinira ho makhale lo mun na pero a un lola ni hane fontanare masi fontanare ka tinni sirivere porque khanitoale o havo zer por example va zer va o havo o sheli khantoatu keva fontanare ni nuzare ni pro ni mato posto nu posto we khanintoa hi ano va va zer va ni nguria we we ni fontanare rimo tsa ni never uskola Nile yo posto elele kula semane na hononea e hononea ka hinin ram mapus e hononea ka hinin ram mapus porque e have ya ka to haki to jmil quanto vavele ya hewa kunyamu kuni ba hata sapau certeza Kanona le trile pote kivale na na uzari mata ale nani kala manne ne uzari ni sarte zole nani nani kala manne. Pana mwetza na kanona le trile kai kivale tuwala na konte seraka kanimtu le trile. So ni na vekela hiano na pera unono ni ni sofera rivinche ni mati ni na fontera aria pinli na pera ntero na pinli o shkola ni novo posto ni posto ni na wala na shkola tiawana. O posto ti aweni ninni walla na mate ala va posto e le chepindi nambe ke la governo na jutari anuane le permen jo reserva anuane le ana mentari pinli e mota e tipio o le cheni o cheli e mota e tipio no meu na va vo na jutari a tsomo nan thapa on thapela governo yo so ana jutara le tsitso mo bo parece morare lo anroholo
0: a bo mo hinya. Bai, we okara mama kuma ka wili banyu sapau we sa certeza. Ore toro la kiwa te pe shiai.
1: Kano nale. Masimita no, e ona fetar vinchen. Nani pelo kura na ayo ru. Broken tun in tun kwa we kan tipana poti o yawe non no. Kanin to ana muhime rane. Inhime aka. Inve kala ka kuverna na jutari. Anuane le pusu. Bazer baba ni na phele buso hi kanirina rena rapin lisa ni opost wala latirna tinchene ni na safara ri kula semana na honone ya ni ya honone ani ramem ni thila ya fetara le bazer baba tu afetara la ya ba pako le shine u bana ban kintu wala tho
0: ni wiwe ka du bali hwala iyo khale te input ko wira moneke atuna ka oreto na khala tho kolomuliwa ka.

0: nela na macha ale. Pena tinpe kele hu era macha o pena meno chuna men tarie meno vale kininchu ela na chari hana vale nene ro amuro mwe. Ya uri hana mane ale kai ke vale machi ale. Ya ore ale vale kai ke kihi machi. Kada tini tuela ka.
1: Nka hai mai. Ahu pushiwa mahaniru wa masi muzero mu. Muna pera mu ani ani huvi hana ana munjeni mawure lwaya muhawa ya mikaji ampea samasi.
2: Ana nuni evela ni meli ena kala uta sheli. O sheli yuwa zero baba ni meli ya mati. Akapita waya wa zero baba papa wavita. O sheli wo ataini. Pirina mati zone hui e zona yeya. Nini hawe la vinte ni makalo wanilana uwa posto uwe. Niniruwa uwe puti ya nata uwe kiso yu mati burke nata la vintene. Sheli ya reati vintene, ujero na reati vintene, uta nilipe la uwe.
1: Mukale lo makatelo atui kuo, pahin. Ani hai wira yana hiyan, nakale kala kumaruwe elu muturu mwene, oni hai?
3: Hey, imagine ni lesha zama toka tawo na pelo kata niniruwa unkupure niwe distance ya njene. Oro unkupure wote nrefura, hey, leni venyere nkwa hali.
1: Mwemba mwira moro mkupure?
3: Haa. Timvenyere hunkwa hura eh bani totele ka nirimpe heke ni khutotela ka na rwaba lumba be shpele be shudi viraka nanka simalan tero tereshti ya ni na thurwatho
1: a tuna kama thundi pintelo warre kuwo ovaka wanyetho amata nuwa niwe yori heri yodigi heri wiru amuni hai mazin ro phanyo
3: a niri hata maha so fermente ama ati viraka ay pusu munni kwana mwana ka onra ka kavale kara kavale uchisu kingwa ka stress Ona levela sofrimento incene.
4: Ona komentu teretora ola numa ororore palti. Mano nare ale palti onwan kinaku onkusha palti otikhela uwa akhalela primeru vale. Mano ngwole thora palta ka kanura ekhotoy okela ba. Purke mapura ini ankhala mati khumpire zarin thubanya teretora ora kinro pusu. Onkhoma uchi sigran kinro pusu mase hine nun tele he khobati ho. Ora ni ro pusu. Kanwalo phiya uwa. Nempaya palti kina palta ka manuki phoi manuki phanya wakela khoto tie ni re nyira yanu e ka sharana tia masini ka sharana la latwa mati ya la la pusu khuwa wata kania ona ta kania patari te purka tini puro ninkhala na mahu masu pusu kuare la wata kana masini ni nata kana ni niruwa nana khia divana latwa mati mana amelie mati ala purka tikina ku ya tambuku wa parasi ni bana ni thola thola ne ko hankan pai mana thiana Tirna havara o thola thola pinata munkhwa. Basi arura mate alala parasi nan khapela ura parasi. Thap ke hiyo pusu etwikina. Ah. Yale yatara tore lel. Na khuma tara tore ro pusu. Onnro re palti onwan kina ku khurka ke pachere mukhala pe tirvera piso. No kushela no tik onwan kina ku. E pata ko no wan shaba lutukulelia mate ale. An thukulia kwa tsinkora hanwalo thukulelia miko khumara kereko pusu empaye palte aka otiki timi kare primera piso ame siminki phayale palte yo kele khotroba timbe kele humate ala nameli ya mapuru ala la menli ala la yamvuku atikina bana yo katheni nikathani nirapa so kahiki ethu yon khumaya nto koma wereli wala basire nena hime wera onyala kahiki puya khala ora tsote na tingwana
1: Ya himale mama hiku nafanya ni ahu tsiruta wa erati na ria hu evila na mapa e bairo kama sa kama sa watu nyosho sina mashele iriwe o kala e balu ni kumela mahiku alano nroa hu urumeli wana mwane atishkartavele nika haya muzero mu muna pera mu kenona na yeo kushu waka atishkartavele rihiluwa muhimia ni omoro iwe atutu wana kusha tomase narika na hela naro hano wane
4: ayo mkimbanya hapuruka atishkartavele minamato otatinchene kambaranya uzari sana Puruke mapuro makinaku. Opara shimika aito kopia. Wala kini pia. Kinona atipie malikiti. Mtu wapuani wa atipale malikiti. Elishu kintela mwemu. Otala vala orwana nipuro nikinaku. Wakala maaya. Kinona wintelia kamatikoko. Yarupepula anrani ya terata mentu parea. Bano mumu kaninti wala uzari. Tishikarta vele kwa lukere nipuro nipanya mwishitarata ni natikela. Vale nkintuwela. Vale tishkarta vele, vale retramwa nene luku nipuro na vanki nkume olimpuva. Titi noona kaso. So uzari usayaru tukani nituwala uzari, porke tishkarta vele tiona nara. Opaya nipuro nitikelia kurupe pula wala nukuto nyele, kunyake lanyu, numa hituwele kamulio yolio wa manera tinanara. Ninkunyo ziwana lawe tuyeyo.

0: Opanka, tuana la opanka keyo, yo virhelo na narau. Yo rera nina jutaru yini rupa, nana mwene vama si, periku.
1: Kaya, arupali. Adiskartabel, mau yo mai ulan nuturuga, yo rera yo kala we eni na kali herna mwene rupa ni rupa ikobu hene venjale, maji yo wopi ha.
2: Ayo. Ini rera nih ustadz mana matu tuale, anuman lah warhaja kan tiba dah orang nara ada kalim cedok nih hunne, mak ha mak ulis awalle, kende mana rera masih ini tu lah ustadz mana matu tu yang mana rori hela, anah rera kula ni pernah ayat nih,
3: dimbabo, skarta beli tu teriak vale, mana matu tu tipu kan kontrol lari, mati kelo. Porque alle tan tuela tinira ngwara ku ngwari haka depo shoron rulele abmakela unjathi tintuela ya anene
1: tubarke balo kenyu tokomana mamlo pana yore lawa okalawe kamro ikalon ngwari hamano tshikarta veli masivan tepesha anikala ashari hu ashirukuri hu ashimai hu ashanashi tiana nikana humawanyi hu etisheni
3: Andebe hapo tepo ashanashi tena kane mwanyi huale anu ankalana anamwanale anawari hanamwanale tini tuela tepo ku okontorlari
1: bariki balukea
0: wendere
3: wera parolo kam paka otipa malikiti tarulia vale kia tikala kama malikiti nimwe pararu pepula vale buina nara
1: yorumela dishkarta vele mama erwa hai omempa nno ama yale no hakule wiruwe nira ni ayeyo mayuwele anyonyo aradi Mosambiki Ona mapa uwe rati nino bukalo mosario etwila eri hai mama hikuyala nikala nihi hana mwaniala.
4: Maha ukiristavi yoyo.
1: Labe? Dishkartave ni ae.
4: Maha yoyo wetu chwela koromo.
1: Kabudu laolo na uruli wanorihiwa wazo nereke ziso. Kabudu la na mwane oni uweru wanorihiwa.
0: Nihintuwele onesha opanka. Miki intuwele romola. Nihintuwele opanka. To opanka. To matikelo. Kanintuwele. Pana vale. Na mwariha mwanole. Nimakelo kusa. Unrula. Utikela nistarata ni mwumwe. Bane pulele ya wavale. Tina kupia purwaniya kamati ni mwumwe. Bale kanintuwele wala fitikiyele. Pwini porovekare mirimane. Bana atwakina ku. Ani kusapura na nesheni likitini. Bana twakina anashtaranya kina pangusa putikela ka shtarata ni mwe ya nrularu. Na vangi ntsu wala wara fitikitiya ya shikirpaveli ya walani. Mirimani pahe ngitsuela.
1: Ngaha ya murukuraka.
5: Tsitsama kanintsuela usa rehina mina matoto. So nintsuelo ngwari hama amanolo hiyu. Sheni ore kina jinne mesiriviri para iruse mashi para uzar vata vale vale kinintuela proke hini nanrula mama nole ni vata vale khani tpelin likiti nin rihela mathapan ore kina tinku cheta hu mathapalo apea
1: barinta mwavo
5: barinta mwavo
1: enyewe
5: enyewe baba mathapon kutavavo tintine ukwata kama shikarta vele eriva mwana hiruse tinre huro ape mana vale ore kina Yele shkarta veli le tenni provekara na mana le vate vale ma kinintuela uzare proke na kushale ni hera mulikitini mwe una kai ke pepele ni pepele o thola thola kina ra korote pa o sofera no were ya tia mashete hine ni tuela uzare na makathiana ni ni mena matotho ni tuela uzaru hiuba le pahe bashwa shavale kinintuela lukari worwane la
0: Hirala anna minamato thotse nanario hiyo athana khanna nariya atena hi mera ka minamato thotse kwa ka yamanena nduka nikhali hera vale tishkarta vele ni tipake likiti kukusha kunja thike memme o talaka nikhitake laka tomo parasi morare lo parasi anapuya anashinta tikina ku
1: mi ongrosh kurla nimpa herianlo ni vanela ka ikumelono ona pera kinu maliwa yarwa yarwende ni mukwa huyo le shwere ke wendo pahe me nero mata manda kahe kila tele vale kahe kila tiba a phanyere rula ayo nim nim vane la mahawu lwana ni oreta wa kolera ovindre mwembamu What machine on a perano or zero? Oreta wapanye kumelo adutu na himenamane ashitiana shilopwana papa nsina naya maorete niyo lola wa mirima niula akena ni mwira ya kole rola aisho vere wawe maya wanaveto kalevo mwahawa mwono wa kola kene wapanye kwa hivyo mikrofoni ila nkai halisheni nsina
6: minche nwa kina ajimia mili kare wantokaya
1: mwemba
6: mwemba mwayo
1: Kaya mai na vinsina.
7: Ame tabi yashi. King Kalawa watero wawe nukwaka pile vale.
1: Asante. Andi akipanyi waka kuhaka ashima yala ni ashulu pali akalawa. Wolu wani orata wa kolera. Eri wa sayi mawani muindre hai?
6: Orata wa kolera ntokoba nira ya wawa vale.
1: Marwe lua wayo ya kwa viraka warwa la atwani hai ya kala antima kela ya waneluli wani
6: hai. Ya wawale atwale waporeta wakolera na kusia kurohia kwa ushpiritali wa wako vea. Unakola mwono hiyu, unakola mwono uchisu, unakola mwono tana. Sempre kumbiri ya tempo. Kurohia kwa ukuloli ya ka, kufanya kamiliori, kuhakola sara kwa wanino.
1: Ekina kuna na alavu lafu ni panyendria ya, tiyo luwana ni mukalo warata. Wani himawiriwa akala nikusha masu hudu wanye ya ashilo pwana kwa akala wana ashima ya lomuru wa masi ya utiru wakala wakaleke kaimu hao wae wa mikaja mpea wakala wakena wakena mu ya atraiwe ya kulana kena nyanyala roheri kwa ntuputuni ya kusha rika ya varahana mwane kaa hekini piye yo
6: piyunu pale yeyo anera ne ayo pusu wakena hawa ni wani hana kuru ya kacha michomacha ya palitia kuhiria ee miku wakona kwa mtu elese wekana maasi kwa vita paniro sepa ni nkila warika kawarika wakalayora nkila kulakula nkulakula kama si chache raka ya uri ya vale ena kumela nkuta kuta wa mirima ni yogo
1: ntole nipanyendera nikala kwa namu tayanyan rikova anela yo kala yisi ni wari hiwa na mwaneye uhiyu vashaka kiruliwa adishikartavele kiruwa shima yala ahiyu ala rivava kina kwao akala masukira hinsu wala hina helamun litini
6: I have a hell and didn't an era, Yalakamanole, Kuyatika and Lakawan, yeah, quit Hippelaka. Purkeye, General Kulasaka, Kuhelakato, Oreta Jeye, when Helia and Tobalo in Jaran in Tobal Kuyatika Sorio, Kitan Cavandera, at your header and we had Oreta.
7: Went to Muntotanivira, Lepe? Kirale went to Muntotanivira, Alea, Viraka, Macaron, and Nit Calavale Koya, Kiani Pani Horeta and Kena Kuhian. Nura trolala wa mirimani wonyaza operationalmente bana pera baba onkhala ntoko no tothola masipuso ni rino na pera o thiu ku kharana ka wenka champion ni wenka champion shkola va averia renela ke ba thepuso va vale ye mikuta ku thoze ni phanya hata ni phanya ko retrolola sona ya phanya bala shani hale ni na ku vi hospital ni ya ku hospital ya lolia na wano wani no Ani nivolo liha asera kaya ummeshi. Nivolo liha kama kale luaya porke mwanyi humo na masiki numi opira. Kaninkala netaratamento yogura na aba hileti, na aba hisheni, na aba hisheni. Ya kumushpitari, angwolia ntikwa, ntramwa nuhi titelia. Ale kia tepa, okala erutu yanka nitempe. Nimirima ni wayamwe, kia kala sana porke angela tutu zohizu wane. Pini ramu, ata nifanya koreto otamo. Konyo papa mbwalo niko hakohani retra yoyo na akala ni possible wira mwahi ula ya phanya ta shana akala poti kho tunako phanya ni prono wemela wala no wimpithela kuri ko hospitali ovila no seta vano nkhumana mwana he hikala ni responsibility tatu nyia raparo seta ni mpian hiano na phanya le thore tankina ye pinu puwelele huwira ka heke vani nko hiya wira Nituwele wala na wale wishutu hiya wala na ya lala nireka shee ninko hiye hii laba.
1: Ayo narundo vanila siyo nisuwele ke mapatu elu haya nino ya kalawi ala niwa ekandia ya meru mroto vara. Na vihina vini hala endere la hukandia huu hala ntarihe laka. Tetu kandia huu tinru nilia huu na vetiniru nilia huu ovara omute ulaba. Nkaha ya o... Uhia to otoa mkacha mpeo tongwae unapera kuma ahinyu ruka urino mkena kuru urio tino iria rila wako kanle yele lendi kushiri haturi ya kamasi uhiswanyea o tho amika jampe aseyo
7: a ye yo ni mura mazu hitswana ne ramma muro khuya khuya khula khurika ka kana ntswela sithu vathivale mathi ala risana masihene ndrika yale mimi mwetsana ko mani ya wo busu masike maneli ya kamasi okhitana wa busu vala twale wata vano vo yaruwira ni namwachu tariya khuana liya poti namfukula ohawa nura tro poti nkina ko wamfukua porque que iba troco y khalale la tirina mo ni hane la tirina ni mahikwala no hi shuta khalai nanruwa kama ntopa na pa moro kia mwalela tsonka ri khonetso khalai khana tswa lo rapi he ka rikho na atemula sori ya rile ba khunruwa kama ntopa khonlia ka masivano kuveru no oni shuta kwa ka ri tshune na vara ni na akatha ni na rapa ni na rapi he paratho khiba troco ntune nyuponye ko mishiyo hi loka loka no hi shuta masinura tola nana fetari kahe kure tola mananna niwela ene hini kathaka ni rapaka ela tirina ni narina ko mishini rapihaka vano retola khia ni phanya ka ai kun ni phanya mabusu mwe ma wala ni phanya tsai pitu viten khala ne hiyo mapura wa ya khani ntuwela
1: mai mai hiyo na radi Mozambique wo kalera na ni mutenke swa mulimu kun na kalera na manu UNICEF ka tuno digera maswala ama yala no tahe dana muya venir la bula ana mu kokwarepa nka ha yavanto ekina ku evira evindre hata evindre mama kamu amunankaya amunankaya lala no malovira katepi hewa so mukhallo lola wo utuela mawani mu na bona hi atwala ni kwerren to kuseye ya hi to samerema ni movelwa ikina ku saite kusha patothorana wa pulimithi
8: annani panyola tikina wanan khayo ho wa mu ya khapinli ni lepiaka kona nina okhuaka balu lepani no penyu numara lepiaka no penyu numara khulepiaka kakantsana
1: annan khayo vera mwemba mu
8: o vera mwemba mu ya khapinli mu mwetsuri mwetsana ematatsi hi ya na rupala mu khupure khupuro lo bona tso teno rano mampa khoma mati ka huro rana le mmano rana le mati ni Ticha thala manene luku walani ni tswela mana khia wa kunya na walu lepan ni na lepia kanone tu kanini wetu kuvernu tinin vekele hurele khale khule pierile ni ni tikini ha ni nupate na umara mo ha bal kushi ona lowere ni nupa ya hawo khale mana ya hawo kwa onta talatu ti honone aletu khava khumale wera kuvernu ono ale hiano na jutare wera masiva yoni ni makalo lepia lepia hi ni ni lepia akane ta komu khang kahi methu nikate rnu kihi methu so hi ano ni nitikini hora en lapi ya hela kula ni hui kilela esheni poro nava nahale tu vita
1: kuve nasiva ya pia amwana nkhayao ampia pahi anakupa birello samata kina kona posha ipasanya mukhalo ni hai khonte pesho wala melanto ela thoria hunna hinya we mone ke ba masi ka khanle ora thumuna khai u duela thi nye ndriki we masi
8: u ha wa ni hana mu porke hina rupala mun khupure e mata bana mata yo to khupia to tene to rani am matini hini ni so ferer mu vinche ne ma malelo khanirin na mathapa pheli mun to ko to na ya memme mitano khaninchu ala kona lote pa mitano baba khaninchu ala yo wira malelo ya ali ya mathapa ali hini na provetari ni hiano khanya teshi hurothu mamme masiva khanina na manera ah sa so ferer mu ninni so fereri nina le pia khaninona e matati futo rowa enu pati futi na le pia khaninona namwe mpolo la no khaninchu ala manera tin khalehu bale nuwania khiali akunya bale tai khaninchu ala ni pro nannang kimali hotuwela
1: mai mai lebe keno pia yo mai kini morwa kini toko ka ko halu pali hwalanu amana nkhaya ka hiya no membaru pa hani vira ya ile psikina ko nan nivirong hepiti pa hi an nivira vanno ya vira sa amana nkhaya hada si bula se sin rupa ye yo kini te pa o onana ri hemu khale lo lo la ni himya ho tawara rola hin ni mun manani ha ka na shinana na mawani kuma tamana nkhaya wo ro vira la basulu atwani ha ya ya halak ta kuma ibula nto ko sei
3: tarupaka ipula zamo dulu pale zinni na re ha tsavate ye rena vira le vale ninni re ri ha kukala ka mashi normal ntoko ta kala mashi ka tin kala ntoko ta kala o kala wira ya na narava le kulu ki ya kinli ka na ton ntoko ta ari aya enni viri kana mashi epa ninni ti kula ye himiye o kala ka wira tin amora bora tin upati u kuvira viri ya gamba mo ten haya na alu le pani nu penyi morre le vali fshani hieri o tun ku kala na hiwe elio o lepia hi kon la ka rohnu ra podi kinna va hi andare lo Nitin Kumela Lele. Manela Potaku, Ninona, Ninua Katam, Himakata, Pabiko, Shukurela, Himor and Ubaka, over here, Flanaman, him when you homo, can into well if it treats in Nuania. He ever here, here too well. Calagadio in Kalamoticula.
1: But a certeza, Maduro Mama, Kamara, Nura Mama, I had to go with a power moon, certeza, a true no makela him varla muteco yonesai.
3: Ah, now him varla and teco, canona leto, a kel.
1: Na retro kwa te pasiemu.
3: Retro kwa te paleto. Toko kalaivo ni rehuni na tuma kela manuwa ni wani liye kalai poti ki nolia le niyake ni kanituwe la kumawa kanu wane liye to manu mpaka wa retro le kia ni tepelaka.
1: Mkaya, papaka, eo kinkoha kwa haka nuri hai.
6: Na vertate nila sa tuye cha wani ya vale kanituwe la nijimwani ya vani tepayo o retro de.
1: Ama nanki hani vira mumemba.
6: Ani vira ayo. Ani marula cha enupa chikina cha nimora cha namaru cha epante epante kuhala chikina kumora cha otene. Otene le mpele. Ah, murelo kanona ni magole pia kuwa katung mana na biriana ntoko oma putu ni niwe ka eh elo yakile sukiri elo yakile celeste elo yakile hia no na to abaye makala wira na poeri atu abu hia no na pani onortinno ni kumela poyo ntako ni apoeri kana cha mora mora bale ha porque ma pro menchene Tinin chivo lo kihia nupa ye jo lo kihia cha hepiti kina cha hepitu wa na mura desaka ye jo lo kihia ka tinera ne akwe ni ne hawa
1: masi ekina ku kia ku pia yuka tuna koko ha so wo tiwa fatu lo tra kolera a kala ndro hinya ka mapro makina ku ene ana jo jor la masakartari pa he mare ku la ru ka mone ke ali yuta ni misa ya la wandre siba ye wandre akela yo kina kibir helwa so lu kiru ando dia le aro muru he mugu he wampola Mawani muri hai etu enenela.
6: Kweli miano totalmente mi temiko anene ohawa u. O secretario ya wan tokocha mumo.
1: Ibon totena lukama.
6: Ahora tele ya wan ya kan tokocha mumo. E kina ha mento male. Onirio lan kunya kapitau secretari kapu mpewe. Ngubela kan halela chicha mwera. Wanene luku ini panya mahu okwa. Olupatia Oro romla cha ni lese mwano hii, hele ala, punte kweli. Nini hawa.
1: Nte nivariwa, na maholea wa mawani, wawali liha tuwa la ala. Akina kwa nirla, ohisuwela wira mano, hele ni hime anjila nari, wira umereke satu, nir hai wavili liha mihupi.
6: Nini hime mihupi, wira nyanya lopana, atuila hika ninjolo mkumaya, atuila la, allahu, nirekecho, nirateke, nikwateke papua, paniri hiaya, maasi, nini hime uri anapeke, nina baranya, soyo nini hime. Haa.
1: Mai kori la valencia na nanyu na kulihekela na ve ni himya hela ipampori ya sini himma so woti wa patukina no thiru twala kena kupa heri hai mononela hai au la nyumu nupo la si so mone ko ni ruha ta sekretari ore twa kole
0: ya no kinin romola tinata mkwa kama na kumpieni nloko bikinira le thuila ku rusale allah ngintu lo nkumaya kinro thawera fulano kinro mo theria so mi kinira hele thuilela Ele twile la mwanene luku tini pwanyi hale ginchu wala mkuma wala tinira ni ya ginchu wala kinruwota. Ruwanja wira tafulano na ata. Katani mingi na kusa ntale wira tafulano ale uwe. Mwanako wala tani mwira na ata ngira tui wira haki ya luku.
1: Mama mani pavile vale varama swahila. Twile nlele ri vambilo vavu ri hai wapavila nyu. Okali hera na mvani lwa hula.
7: Eriba milo baba. Min toko mi ba manang khayu au ke phanyale me pite pale au ke phany. Enu pa ke re la ba ya sha phanu pitu la tu ile we phu. Khule piyaka masikhano anela le thetwa em pa khantsa na mi ka khapela we rapoti ke na ma chu tarria. Ena be nhi ye shiri akele. Masi mantoko mi nkirina manera amanna kanukwa kiriti mina asha na akavale nlelo ritsi tsale ni mwananga hayo virale khalai masi nkirina manera ovenyiha vale kale pia vale kani rapoti ala shana akala na kikumi herota kuwa herora kafyo Kwe kana ka thamanera. Kone ira ka baba ba. Ana puya. Ninyo shana ka mwale ba. Mwana achutara le wala ni mavekelo metsa wo ira twale ya achutari ya rtsivate. Ni masi karina ni tuyo ya phanya bale. Ani mana ni hokontoro lari. Masi makhale lo aya kana kana konseterari. Baba ba na pera baba. Kenona wira okhuma na pera mpaka na pera toshi. Kenona wira ni porona wennan kuta yakha ya fali ari mitano ma hi yunani pwa ko le ra masine ni rapa thu yo khia ni tikini ha va ala la la ke numa tra man na roba poti wan tso nya kuli hana va wira ti bi ya la sakarta ra no ke helela masina la itu wala ke thu mana an ra ta ma misiki thu khula phatsare wira minki ntsu wala ke ira le thu ke ira le thu masi roho khu ya shukuru masi ala phavale ni ni shira un boti pene ra ka wira oreto lola ni poro ni khumesha ya hika ni ntsu wala u nyala ni woni ni nyala masi ma hiku ala no venya khavo mwana mwana mmotsa khala iba ana mwana ya wari ntoko lola ka wara le thu ilela a wari hi ana ntsu itu wate masi ona ma hiku ala na mwana wate na na wara falar ta na rapi hi ana rapa ni sapa wona khala masurato ala nlelo ni na khala na ka ke ni poro ni mwayanno
1: yo kala tu ahim mo ifral ta sesi himma yo chkarta vela la kala to kinaku ana ku sha tho yari hela sevale vale munta mane ku to makari pe 89 lo yape
7: awa anir hata ma atui ho ne vira ma passagero an khuma wa matsu wa ra ko ma yaya an khuma ma yaya ra ka wa matsu ale ya wa ba shita sa wili pella ka karo ya ndula mana ya kanona to manera o thipela ne ana ma wa wira ko li hi hipa ala na rula khutikhela ka vale hina hala vale khiani kontaminare Ah.
1: Vano ni vanila kama ha huyola opure olandri ni Sakina Assunto Charles. Omvaramite ko sa onamalola odishiritu ya omwemba masi wote pshowene espiritali ya omwemba. Nkahaya muhano Sakina Assunto Charles. Ana mawaniela ni mwiwa humu evanyana kama so hiyana sa solduana ni kolera maponi riwawe maseki liwawe ni yesi ni himu masowuti wa mawanimu etuni varawe ya ama holela ye kumi edistritu ila wawale liheri ya mukallu ila watu wa kolera na mawani ala
9: nzena na kasakena Assunto Charles ni divertade Assunto mvara ekipe do Saudi para ahi mera na mawani ni nae mera sobre makalelo Amun laponi. Ataravesh, yowira tela wapuwane, okweta wapuwane, yarwava le urutane, okuta, unyawa matata, nisabao, wala ni aikala nisabao, edrura, orapi hata iparatu wapuwane, okala limpu akarapi hanamwane, okatri kuo, sempere, wo hinyela o khala o vara yo meteko yelelo melo hivara sempre medita preventiva tinkhala para sempre ke hena para lelo melo hiya lelo para melo hiya ni ninnae mera o era re aphanya ola o retrola I honkomane koani para ompere veni ren retrolo le humpe hospitali amba heke mati sempre akusheke mati ya rana ka ba hospitali Amure haka mpaka upi hospitali. Yakala wera hana nila nya wakiviru ya mwona wera mpwa nyore drola. Akushike lanya nne, akushike maati ale humure haka. Enkirina nila nya potu kusha maati kwa pea. Kuluka maake kuliru mota. Kuhela esukiri tampe kuliru mota. Kwa porove taruku ya letibu soru. Mashi ya ikala nete mpweyo. Akushe maati ala fontenaria. A luketo mo a helema a hisele se ukire vakane ma kha vakane a viraka a murha kan retrole para paro vetare ompe hospital sana
1: e kina ku ena shanki ha a mahol la miteko sai kuma ma kulpa kina ku ena film la poni mahu e des information o himma so wote mpatu lotro a kolera muteko ni veriwa tisheni wokalera ni mahol la mawan
9: Di verdade, de informação tem na cala vincene, mabai romo. Mas muitas vezes, através da conversa em Calanejo, e na nossa ordem na comunidade, a Niruana eletrolale quanta já opara riha, quanta o percebere molo manha himere hala ora epa e verdade, mano kukalale, o sanere treta, avara e zona nara quanto vare tu zorera. E desinformação que desinfardar imagine, Niruana é que tentare e kumaleha. Através de algo de empanque, um encontro comunitário, ou parar de sempre.
1: Não se curela. A Santimico, se curela, nem pode herir nela no pentágono muniwa, ou na perra, ou memba, nem vanela, ou na herria camacarara, e se nicanle, ou varreca, ou na venacalheria, anamawani. Wose koreta wa kolera alu pali hiru karo kenyala upierwa papa la sekretari ngaha ya vanto okati dio la van la kinro vanela vari ke valoke va molumu sheni ni kandia hu o halan tarlaga ba okan leoni ni werani ha upia wi buni mpavela hui kolero hena pia mna peramu muzero mu
3: Enada nyara nyera ni kateke ni rapeke unu utalivela na rupusu uo epa nbani heketza mbukupa kakenjeni vate kuvela ka kiara pihataka shane huu epa rushaka eretra ya kolera
1: Adupani
2: Ni rapeke ni kateke ni vare kitu zore vate vale epa ra omomula meremani mwepare wako wano kwa ntuminari
1: Katuna urkunula mono lano Kaya heshe ketonuma Baba, handlia kanlia halava van lakin rovan el handlia huyeta laka inir ke sai thare proshen
8: thara ditom mona shelia nara kumi vale e kushaka melo khovela ka ni hengwe hendre mana mane mana mana mane ole ono mbara vontate au tuna wawe ni vele ke ni rapheke paratho ni rakatheke ni rapheke mana mane ole proke mana tihini ni nyalela yena khanchuela wera miane mbara akela vai orera Inta pako shukura la za iyo, anapuya nikali herekene, etake ni paraka. Kole rola, ya kalawira tiyantu. Irutuziri hiya, kalawira mwanene luku tampeni nave, kalawira chante. Irutuziri.
1: Aropi wani, kole rola mherera nyumusipesha ula morongwe haa.
8: Mujaka, mujaka tanghawa. Wano kangwa haru mika kipayali kuhote. So awa hamujaka tiratali haya, nipuro nekahono tunku. Puruka uhawa wanghawa, wayena nimitikini hawa, ontima kela uwe.
1: Mai, ngahaya titi. Ni rehaiva, ikandia huwira. Tarihaka miriku seyo, sindalea mawanu katukuna nekupaliwa, katukuna hinakupaliwa. Ose kureta wa kolera.
6: Miki, nera, iyo tuyo jinaona hujirihelia kayo, nira nrihela tuanvera. Nireka wana jinarihele, wantamani mawana na onaka nireke. Kukakaka nintata jon nari, na oneke kukusaka ngana natipelaka. Nkini kuntinaka ntamola, kunrapihaka, kumapaka kinanilia. Hupi ombaha kora na anavale na karama vyao ni nywele na mwanamwana ni tipeleke ni hiyo falarta yu niriheke ni kahure temika ariha niriheke wapuwa vao ni tipeleke hupi ni vahaka
1: Mai
7: Ovela
1: vele uroka laro ni rehaiva
7: Vava Ovela vela uhuo ni hiyo tuyo zintikela za avire kui huyo Kenera wira he na shi nene pairo ni namwanzo weha weha makerekere na phanya bare ni totreke ni thipeleke ni bareke ya bare hu ni lieke masi I yo loreto la khurero ni shanki gore ka ya kha motsamo ni ha thipela a twar a cheshe e thokwe motsa ni fulo na ari ni motsa nen na marapi ha ku tantwa ba ko mbara nthule wira I ngenro ko ntami na riva Masiva, manene nilukwa na achutari, etu ile kaletri ni vukua, ya kaletri ni mali hawe niluku amalihe, ni mumule, no hawa. Ba, yite elelelelela, uo na pera toshi uo, watanumala vukurua. Masiva pia, batawa wani panyava uko zia. Kuni raka uira, manene nilukwa na achutari, etu ile vukue, ni kala kumi, niwareke malaria kiyaro hospitali. Ni anipanya balone na kuvela hospitali kana rena thomanera uwira ni nasa to hospitali na ata mani hurupala ni ro hospitali mani huwere yefe pire ni ro hospitali kwa kare ni mwira enira bate u hova mikuto kutho ni na kuvela hospitali pulipane
1: kahamro koraka
4: ne me ke lavula tsa moera ndrapeke ni gatheke reto ni pa oni maleleke ba pa hi
1: mai mo rom hinya ka wina ve monne ni mai thwanyo a reto wa kolera ba e han e khan liang hala ne tla ka tif
10: ne na hala ne panka ke jene ne na ka tha ne na rapa masi ne ni tikini ha batri lela ba nkhumae ne ni tikini tsola hinya la mama lo ra khalai ka ri khu yeng woria pate khina vela la trena ki a khala una nyama mona na hela ka bantu ku ni mashe tu ya kita kunelela mashungwa nonno ni na rapa ni na ka tha bate ni na vela mashimirimane minene phanya mane hiela ratela ni ni tikini ha mapuru an khumaya ani mashana ka phama tene ra ku ra thrilela ebuku ebuku e ni hurata monyi humo ni nirata ni hane jiene kihinto ko khalai bo ahimi apo ni nirata mene thule na ni tikini ha an khumaya
1: asant inga amro kora ka mokhana to ko yo hinya ola mphelo thaya la sherene ke hai amphelo thaya bayo ayo mukwa ho la wa khalili we ni yo Gildo Makina Delfina Cabral Mamutu Omar ni Vitorino Kumbukani na malele ha paro na va mosaru kumelo opo mekani ya omemba masiwote pshone ona pera mutete wa ozero muhina ma mvane lo la wolwa ni wa kolera wa mukwa ha mosaradi Mosambiku kalihiriwa we ni UNICEF pahirini.

laka nanama ni muradi umanyumo nira huntu muhina mokati wakani no kumihireni variani tivarianyo uiweke msuweleke sendere la na visintuna ya anamani wakuta oporwaya ampanya na yaya no pia ilo kati wala wanaka nanamani ndo tuwa ntuna huwira na vahe oporwaya namanyala niraka sana.

ihali ihali atuotene amure na radhe Mosambiki. Okatu ulavani volo waka muradhe umanyu, no kumherakani nilaka nikuru na amira votene. Nilaka nikuru na amira votene, nilaka nikumherua mshtudu maradhe Mosambiki, woka liherua ni UNICEF. Miyo mwaparanyu Jenitu Francisco, kinkela woku mherani nilaka noolelo. Abdul Karli tushtari o maki nani woku mherakani masipo o alu wanlaka na huna. Kimuli alaka nunu Celestina Pedro, tori na matukiha anlaka na huna. Kaka jildu makina, tori na maweha weha wanlaka na ni ohia tonena na ndrava na yekunya ni malaka ankala woku mheriwa na amiravo. Olelo nkela olavula variari wati ya pedi. Variari wati ya pedi yola ni noro ouri anela mvanelo ikanlaka o woku mherani. Mukalaka o wirianela ni mutotelaka murarelo vakani vakani. Masi, ni wirianele nsipo na tikaka nikele liheka oholo.

waputa wa masipawe owo aniswele ha sinchene sa hosha mutotheni nto divo wa tepishawe o alulubanya iye sa hosha ashitiana wamitaka sawe sinchene owerela okumali hokala sana wa mshovo nave mutotheni siso zaita owo anihimia iye siakala sana nave wonyo hula siso masipo ya wo ya kala ote pisha wiwanyea na urumesha muradi wa antepanelo uradi msambiki enupa zaita utukinhawe na viorava masipa wa manchene wa ekuhayo pacharia mwakwa mil novecentus in 93 wari wariari waradi zaita shonko unuinhawe na viusuiliwa maporo manchene ore kamela mpoma msambiki mungu.

21:53. Vano masipahu wavrika na samolu mwepata niyo hii ule wanamashiche. Neendiahu ni wiriane lalaka na mkuma nilo wihabari. Kumele provincia yoniasi ni mshirika Maria Fazenda. Nirawoka Abdelgado na umwiriana 3 se chocolate wa mpula va. Vano ni mwiwa loke. Porque maalom pela ni kahiyo pe yereye. Yereye tuwe kina aku. Ya hapa velanyo. Masisotene ya irihe muluku.

0: Malele kewe mingirumpe. Kumele inova ora yuhiwa.
1: Weka. Saibia mutuli baba sana. Pamoja na
0: keba. Nirema itwakala.